chela ti chela for sful lua to towards you fong on lo mon ni ba eng ola wauli chai fa chalo fa choil pa yamale malol tata ofa fonga ile ya wauli ol ne ya so lua lo na so limol masino me malo la vol so fo man wea awi na to fa fi fi nga swi fi fi loi tai to lo ma oe ife nga fo matani nga su ola wauli ya malolonga fo ila to le wa mapo mai fo ile simoko sful lua malo la vol on sai Toi tu le ya toi le wauli, pa mai ainga luenga le fiafiana nei. Usi mai fafonga I fafifianga, le fafifianga mai a iopu fai walu, ma tai tu unga swan, ia toi tasi le palimini.

Fafifianga mai le peni no tia fau. Ia, o, nei fatunga lava ia, fia fia lava ia ina ia tatou ta mamati nga matutua. Pano file moel nei au auli. Wawai atu hua inisi o, o talai lungo le Radio New Zealand na soa nafi. Ile tele fo eo faya o nga leua. Fai teo ina fo inisi o, o la oata fata ita ipo le draft o le kurikalama po le curriculums ia manatua o leo o loo sau lava ia suing o o le kurikalama le waiai nei e ngā luluang a iei faya o ngai whaafetau i ma ma alom whanau tele fo ia o nga wa wa tele ina whamawai faya o nga ono le o le toi ei se fifianga i le ngā luenga whaafaya o nga a meise lava peo o leo mai i tala ia pese tala fasol pito fo ilea wa wa toatele ile toatele ufa ya onga wa ya amese la valia anga ea ti Australia pe wa malo lo fo iwa suya la to nga luenga o nisi le wa wa fai nga luenga ile fale e fai ya la to tama ikulupu pe fai pe nga lulu o ni tutors ya pe fai lato tutorials ai wa leto ye se fie fia nga e awa oe tamaiti o no le tele o fesuia inga e amese la lo fai nga malo so fa tasi o fa ya onga la le avea le musika o le PE o le fa sainisi o le tekonolosi o le history ia peo o o ila to wi o lo fa tio ina fo ia ia suinga ile kurikalama talo fa ina fa ya onga ia o lo amat o le fo fa nga solo e inisio a onga le na fa nga solo ia lato parents teachers interview la so nafi ia po asia singa fo i asia singa fo i ma tu e tata no ai fa ya onga fa ma lo ina fa ya onga la to fo i pito la au e le fa ngo fi fo la lato nga luinga fa ma lo ina ma tu fa tai fo ina ma tu le anga i to anga e anga ia tui i fonom fa ya onga peo na filo e atoa inisio na ita tō mātua sā mua i lea sona nafi i kolisi lea viad. Ia e wha mā lo ono tato taimi. Tato wha mā vai atu na ita tō wompa anga umalawe nunga le tasi ono te sima tasi wha mō. Le olo o wha anonga longo mai nunga le tato frequency. Alo wha tele lava mō auto. Tato filo ai tae au a tae au manga lua tō lua atu ma le tuanga ne a mari fai walu. E toi wha awau le tau tua le si ufongo lau mua. Ile nei vai aso fa mangalo fo tau tua pa ai se upu ale long ma li la fa fonga ai tatu fe lo ai le tai au tai au me le fiong ai le li pule ma le ofenga lo nga nei ma to te fa to fa fa so fo atu mo le nei taimi tau lunga tu ile pese ale rosa pai pai.

Yeah, I had to tattoo to Talon. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Viene lo fale tu po la vasita si wa faile tar sanga ya. O le angale le yo le tu e le uma. Tai ton foila. Ya la so so ni atu. Ya le ngang pa ya ya tu. Oi, ki mai la la u le vai aso. Ta tu tala no, tala no fa le ngang. Ta tu talom, ta tu pepese. Ya alinga tefuina ya na ikali siela talatani ya fa mautu wa ila fa valinga ya sa vali manisi uso matu fa fine ya potu ngane foi ile lo fole tu a ya tatu wo my foi you tatu talatani no ya fa u foi le nei polo kalame ya maybe next week in le vaso a phone ya tatu talatani no foi tatu filo a ole nei polo kalame Yon por kalami mo tatu umalava, mo oe, mo au, a faye yeise fasili foe. Ya, ame le atua lau fasili, talo atu foe mo na ifea ngainga po fea lava o ngaru lue ai. Ya, fa manuia le atua lan fa malo ronga, ale ngata foe na. Ya, fa pea ni langona mani manatu. Ya, ua foe le tau asu ina ole mai ole ola, na itama malo lo, na itina malo lo. Ya ya ile manda le lo fale tua la fa malo longa le o tso i fua ya ma se foi tiu tso ye tso no a inga po fe la mo malo longa ya ta te malo lo ya a lo falo ta tu li ma lo ta tu faola fa malo talo a mo ma tu nei ya a linga te foi na mo na fa na ma fa na wa na fa na ya ye manu ya le tua ya ma le tua foi se ta tu malo sa mo ya ta tu te tu ile tua e fai pe fufuanga ya le tu e fatun tonu mai me u malama a e fa pinacho singa ngana so se malo ya tu ile tu ta tu talo ma ve le tu nei tau sanga la no pongi mal ta talo ine fa pena ona tupula usiusi mala ola ola ia le tupulanga sa moa ia maona la fanua la fulemu ia ole tatu polo kalame nei e fiafi a faifo ia mana o mia se fsosani ile vai aso ia ole Facebook page nga ia text mai a le numera fo na a maua se fsosani fsosani ia umfai ale ai tuile mwale tua ia tatu tarsanga a ia ma tua famanuia tele le tua i fufuanga o le neiva i aso feo hae malo atua tu ia i lo atua toa ala fai le tae au la fua ia te ia le aso te tala le atua le langi sa saa mai lo loto manuia a ele ngata fui na abe ese le fefe mai ate oe poli matau a poli matau e vatu ia oe le nganga le file mu ma le nganga tonu ma le nganga e mafu faule le iei na te fatu un tonu o wala mo tato wala vatu fui ate oe pou e fitu fui ia le nganga o le lofa e fausia ai tato ia va manuia tele le tua ia mantua tu fui ia la au na ia maua Samoa ia ona o malanga maliu maleoti i ainga ia ile alofo ale tua velo ai foi se aso ilu ma ia malfal tua ia waina pena foi ainga fa no noa ia le fal tua ia foa

0: Yeah, so.
1: Aye. Or if Kili left a pair of my YP, Yayla Sebanga. If I yay out of our, ah.
0: Yeah, man, you know.
1: I let it that way, you may. Yeah, I want it, you know, you know, say Tashi lo Taule, I fight OM for our, ye fat with tua, in the Upu, Malayamio, Malayalofa, Malayloto Mama. Ah,
0: yeah,
1: yeah, it's Tawana of Faya Tulanga Lele, eh, Faya Yam for our Istrata. Ah,
0: yeah,
1: Lenata or Fat with Tua, Lenata or the Upu, while the Peta who made no Falong to Tusiole, Ole Lenga, ya, ah, while he like Tusiol Lotoma.
0: Yeah,
1: yeah, Tawana o Epeyama or to Umo o me Mafway on a Mome, ya, Laus Tumape. Ole Mela Valle on side. Ole on sa ilava malelote ole ang malue fa yai nenga luenga ole fa yo oe mafa awa o mo istanga tai ele ngata ole fa tutua a ole amio me umaha pena ya wa itene tai toe a o talimo toe a malanga ilunga o talimo ile staibi ile tele ole fa ti nga o tanga tai lo taloto at aeta te ono sa ia ile tele ole taimi ya esi tala wa umato inga ingoa leanga tele ole taimi e pala wale mai tanga tai ya te a
0: Yeah.
1: I never know to tell you yai. Okay, on the side mo wang malumo fa palelang la jaba fa fa le fiong ale tu. La go te ma fa fa o a o le tali I o le tu. E ta uno fa fa te ta inga le trata. I pe la ule a paso a tu la usunga. O la tu tali a tu na tu sa la ngale u fa lo tu. I fa mo po uma po uma fa sili mo le te I mo te telefone la urin.
0: Ya le ai o le lava ta te lunga fa so ma na ya na wala fa so mai. Fai oi mafaa wa o lono winga o laua upenga e te fai ei oi mafaa wa o lou ono sa'i maleanga malu. Pe ona e faatino inai le upu, ia faatino inai fo ila wa amio, ia mafaatino inai fo ile alofa, ia amese fo ile loto male fautauta, ia amese fo ile le ngao ia faftaitele lama mo lou faasoa mai, ia amese fo ilo sao ili neitai ao faftailama. Ya fa tai fa munu ya tule topion il fa sol ni ta ya opion ta uo ele o se tai mi mo mo ni wa ma yel ni ta upu ai so se mata upu e mai so o lungo lejo ma la un so o lungo pule la e ya ilo na mafu anga o lo afi fi ai na le fina ngalo le tua o lo manatu ma fina ngalo le tua fa so mai mo na tangata piona ya ile fa so mai le ni ta ya o se tasi o una Ia po uso foi, ia e vi ia ile atua. Piona tamo fai e mamoli atu le vaenga e fape feo na fai oe mafaa wao. Fape feo na fai oe mafaa taita inga. Ie faa tuatua ile a mio, ia ole upu, ole a mio, ia emese ole alofa, ole loto, ole faa utauta, malele ngao ya. Le wa maile faa soa mua mua na te faa nga ina lona ono sai ia malona anga malu e faa tino ina ai lana faa taita inga ia po lana faa ao onga mo nisio eolo mo mia le soa soani ia emeise foile au faa tuatua alo tala ina pel tatu leina tolu valu lima lua o faa tasi ia mal tolu valu lima lua o faa lua peo na tau faa mala malama inatu Le winga le tala la apostolo Paulo ya Timotea. One ino ino se tasi ya te oe. Ona o lau tau tala. Pe ona fai maile poto solomona I tangata. So ona fia poto yana upu. Ile fata oto e luasful male iva fai upu e luasfulu. Fai mai solomona. Wa e loa le tangata wa fata alise yana upu. E fai le faa moe moe o le tangata ile vale. Aile aise faa moe moe ya te ia. Avea oe matangata e poto I upu, e lavea inai e ua fatutua. Ma lavea inai seo mo mia leola fatutua. Totele o tangata e fefe failoa le tala leimoni. Ai avea oe matangata e poto I upu, e faa malo siai se ua vai vai. Ia matau siai le file mu, pe o se tau faa mala malama ina atili. Ina ia mafayon te tala ina I pealo fina ngalo e mai sau faa soa ili nei tae ao tolu valu lima lua o faa tasi tolu valu lima lua o faa lua tatou leinolo tala ina ia latu inatu ya tasi ia mos tatou pese ili nei tae ao

0: lua le upu, lona winga, ya o sabali le upu, ya o faya le upu, aisea, a waolo sa, ili maile atua, ise fua ya teau, o isi ya fua le anganga, e tau ona maua ya teau, o isi ya la, e yole tangata fa atua tua, e tau ona maua ya teau, e tau ona uofu ai, wa alena wa amio, e lava le meo te sabali ai, e eser tau le leia, e fia fia fu itangata ya teau, ai aleanga la wa amio, yo, I say five maya saita. Leo fau tua melat el apostolo long na tali falanga. Asa fa saita ingale lele ya saita. Awane inosia ele ifaya ta to ele tua untangata inosia. Ana faya ta to ele tua. O tangata ufa paya ina. Ma ua ola le upo le tua. First time olo ua vanoa fa manuia le tua. Ya manuia po kalamil ne yasa utua po yesu. Amen.
1: Faftai tele amolo fa so mai. Faftai molo ngona fa lia. Pion toi tā ua whaile upu lea o le olai. E ole mua ngana faa le tala le lei. A faa lua ina se manatu. O ina olo fina ngalo le tua ea o a o mai ai mo i tātou. Ole mua ngana faa faila unga e faa pea. E o te le fia faa longo i sau la unga. E o te fia vaai o e olai lau la unga. E sili atu lo vaai o e olai lau la unga. Nai lole leo tele o laulaunga. O langona faali na ole apostolo Paulo ilo natali o Timoteo. Timoteo, ole ala sauni alue faili ngaluanga. A ole winga leo le tuwa lalo ole apostolo Paulo. Tautuana ma oe. Awane ino, ino se tasi iate oe. Ele au ngale masauma le leo tele o laulaunga. Aite tau ona fai oe mafaa oa oile upu, ile amio, ole alofa, ole loto, ole fautauta, malele ngao ya. Pio na fata oto, le ala fuo ma faufaunga tatu te faasoa ya ili neitayao. Pio na faali ma ya inisi o langona ili neitayao. Fa pefeo na fai yao mafaa wao. Fa pefeo na fai oe samoae mafaa wao. Fa pefeo na fai tatu mafata ita inga. Mole au fatuotua. E ala ile amio. Pio na tā ua il tinana se imawai atu nei la tātou a mio e tā ua le a mio. E mawhai ona e whai a ise filifili ngā sao. I le vāle o utiu te whai, i a malou sao ngā le mu. Polo pa u atu lea i se whasalanga. I a polo pa u atu foi lea ini whamanianga. I tu tonu al tu ispa ia. O lo iai tama ingo ia Tanielu. O le maasani e tani elu ilon talito nunga. Na ia le ai ai mea ai. Na laula wina i tutonu o le maa loo paperonia. Ina ua faatafea ina aile nu. O na olana amio. E maasani malona atua. E tusa ma mea ai. Ua faasaina ile tulafono. Ua haoa oina i fo ilona tangata. Au auna malona tangata faatuotua ile atua. O le amio fo ia atua elisaia. Ia ona leo I tātou wala au o te whatalo fatu tātou wala au?
2: Tālo wha, leo sunga na tāwhia ngā.
1: Ia, soifua manu ia.
2: Te roi ngā rewiri a kuna ngā dunga.
1: Ia.
2: Ia pi, a whestiri leo ngā whārongo ai te sape teo nā bia oima kwa au au. Ia tūro tāngu ia simo teo.
1: Ia.
2: A pe sao lea.
1: Ia, sao fape feo na whai oima wha au au. Ia por fata I tainga mo e fatu tua ile a mio, ia male alofa pio na iwa e ngai ono na ana laue Paulo ile apostolo, Paulo ilo natali o Timoteo.
2: Ia, aise e watula tina pasua.
1: Ia.
2: Ia, eto tonu e ole, ko ingalo Timoteo na oa ole lei Paulo.
1: Ia.
2: Oa ole lei Paulo. Awala na ngalwenga lila alwe, fayo ngalwenga chumwe kali. Pato nui na fo ila paulo. Ia ao ohon taime fayo, fitfiling na chumwe kali. Ia te talo lele ili atua, ina ia au maye, pa ay loa me nga pa iya sangase, fayo ito finga. Ona ole nang nao volo lo paulo, ona ay ole nga pa iya, eka ita ina iya, sangase chumwe kali siya. Ola na wini. E mama o tanga sai pa iya o tanga sai faya nga luwe nga ile tua. O tanga sai wa maua le alofa, maua le alofa mama. O me umaya na ola paulo I te olanga. Le itala sea ngai masina ngalo le tua. E ina uo ola ele teimina se na wala